0: uwi.
1: Ang bali ko rin ako ng guys.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nyo. Saka hindi ka naman kilala nun.